0: ko yang bare tepe ko ape ilu ko apo hindu ko pene ni si ko ti chine e hindu ko upu au karai ko awani e mikrofoni ko ape ko shibara karo shuka u apa ko ape jo para karai marandu awa kwere o ushine e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai
1: 1